0: Matthew, Ogun Kambe, Lodun Alon, Tabatilo, Mampe Neketras, Omeke, Bogonti Menure, Yo Tijade, Awara Moku Kambe, me Fema Dako, Tio Mani, by Abibeko, Matthew, Beban Lunsi, Kojade Mao, Abibo Karodi, and the Kani O Loni, Kelolo. Can they yi ju ifun re lo Matthew o yi ju ifun re lo Matthew en to ba lo kini yen esa a lo ifun guruguru sugbon ko jade mo aye tin change bo bibeli wi pe owo re lo won awon okun owo re lo won awon oke lati pase owo re lo ti ko gbogbo egbe aye okojo enawo si bi bayi owo olorun kan o
1: amen
0: owo olorun kan o
1: amen
0: owo iyanu kan o
1: amen
0: owo iranlowo kan
1: amen
0: owo igberide kan
1: amen
0: e so pe owo olorun
1: owo olorun
0: be metide
1: owo
0: iranlowo kan aye mi so pe latoni lo owo olorun
1: o
0: wonu aye mi be lo ma ri
1: amen
0: Matthew teyan ba ti ni riri owo olorun o ni bi okoko o ba ti ni kini mo pe o iriri owo olorun o ni bi okoko lati je nkankan so gbe ni ti o ni riri re Matthew yo ma wa okoko ti o fi support ya re sense of all Matthew a meta kan be inu bibeli owo won kan Jesu owo Jesu kan won eni akoko obirin onisu eje owo re kan Jesu owo Jesu kan loju ese isun eje re se kini o gbe that is Mark chapter 5 so wa nbi bayi ni verse 25 o wi pe
1: ni mo ba sele fi owo mi pa sore
0: enyo
1: ara mi yo da
0: ele keji Matthew Matthew iyaya peteru iyaya peteru inu we Matthew chapter 8 verse 14 Matthew 8 verse 14 so gbo bi iyaya peteru aisan ba nse owo jesu kan loju ese
1: aisan
0: ofo ba lowo
1: iba
0: fi sile
1: Matthew
0: ase pa ti wa ti pe gbogbo aisan lara re o ya ko gbe dana ba re ele keta omo benin to ku yen inu we Mark chapter 5 verse 41 Mark 5 41
1: o si mo
0: omo na
1: ni owo
0: o wi pe
1: talita
0: kun mi gbogbo eyan so pe talita kun mi o so pe talita kun mi itun ma re ni pe ogo mi dide so pe talita kun mi
1: ogo mi dide
0: talita kun mi so le keji so le keta so le kerin so le karun so ngba kefa so ngba keje ngba kejo igba kesan igba kewa igba kokanla so ni igba kejira iye ni pe ditele arabini iye ni pe ogo mi ditele e gba lo pe ogo mi ditele ogo ma mi ditele lato ni lo aye mi gba ya lo gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun pe yin egbe igururo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo lori egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin mo ni fe ke mi si program aro yin o de ma dun mo mi ke wa nbe Matthew isele nsele lowo tojo ba ti ro enikan ni won ki so testimony ori awon eyan ti an po to be yen so ori lati odun ti mo ti de badan Matthew wo awon eyan bi an se nwo wa lati gbadura tan ba ri yanu se won pada wa ni e won o ni pada wa iwo na gbera laaro yi ma bo wa ba wa ni challenge ni badan to ba ti de be asi ma wa nbe da go mokala tori mo tun ma se counseling to ba ti de challenge ni badan wo ma to mo lete aaro yi ni gbogbo eyan fa so woli kara aaro yi gbogbo eyan aso ti mo wode lati Jerusalem ma je mu Olorun ni bo Olorun ba se ran mi ni mo si ma nse ke se pe mo be fi powo lowo re Olorun mu e a ki pe owo Olorun ti mu e enikan pe mo ki po won church po won se rowo na aano la nje ori ofe la nje ma je mu la nje Matthew mo gbadura aano oja de si ori ti e se o be lo ma ri ona la fo ta lo sabi ona la fo ona la fo be lo ma ri se ri ni pari osu Matthew oru awon akobi gbogbo eyan mo fo tu akobi yin o oru awon akobi oru meji la lo lori oke no mo wo ni ilu apatere number 1 fo tu akobi yin ati ti second one e wa konkan meji si eyan won alakoko e ko aanu elekeji e ko iran lowo te ba de ori oke ma so asiri keta ati samu re fun yin o ri pe gbogbo bi tan ma nba ti de mo ori anu gba mo de ri ran lowo gba loruko Jesu ti e o da be lo ma ri Jesu
1: Oluwa amen amen amen fire.

0: Yesu. Oluwa, so but ibi ta ti disconnect me.
1: Ibi ta ti disconnect.
0: Oluwa connect me pada.
1: Oluwa connect me pada.
0: Genjenya.
1: Genjenya.
0: Oya dua. Bi ama je gbadura yi so po ja awon agba
1: o ja awon agba
0: ta fi di omo mi mole
1: ta fi di omo mi mole
0: ti ojo mo mi oroke lo
1: ti ojo mo mi oroke lo
0: oluwa

0: Amen.
1: In the name of Jesus. Wa bo.
0: Amen.
1: On est ti bo.
0: Amen.
1: La sete baba.
0: Amen.
1: La sete mo.
0: Amen.
1: La sete mo.
0: Amen.
1: Jesus Oluwa wa.
0: Amen.
1: Mama e get tan gran yola. Daddy e get e. Eyin odo e get tan gran yen. O fe je pelu awon oba. O fe je pelu awon olola. O fe je pelu awon olokiki. E get e. Ago mefa. Na aro kutukutu lola ni ipade e ma bere lori social media na fe gba be ni ki so radio aya bi na ya kwa na yeke kuliala o matre ha mo palase owo awon agba dani duro loruko Jesus olu adana so wa in the name of Jesus awon eyan mo tin benu apere gbagbo awon mo tumo e won mo tumo ngba lo Jerusalem mama e so pe mo ni e fi kokoro gbadura kokoro e fi gbadura kokoro mo to mo pin gba na be ni ngba ta gbadura yen won ni testimony lori
2: Olorun mo sa fo baba mi mo se leri omo dupe o dupe mi ni bola ri wa si ota omo jo ota ni mi dupe lo olorun mo sa fo fun re to se inu aye mi ila se te lo still salem e wa jo ta te de be wa ni ka mu kokoro ka fi se prayer fun moto ko sha mu kokoro yen e wa ni pe ka fi ojo si ko sha mi so ko mi n ba se ru ko Jesu o ya gba moto o ya gba moto o ya gba moto n ba si le ma su bayi o ko so pe Oma si bere pe se ki le se un ma nge moto ka ka ma fo ogun baba lo nsa se moto se ba ko si je sai le te no lo bi baba ile ni ke ba mi dere o ile ke ni ki mi kokoro le ki ma mi sadura mi fe ni ile lori ko lo n ko se fun mi e ma je ri yen o wa lo kon lo si so sugbon mi n tete ra yi lati sugun fe mi sa se so ko le je ke le fun pe yes mo se lo si je sai le mi te n ba dura n bayi olorun se ibi oba o se
1: so pe oluwa
0: oluwa
1: kokoro moto temi da
0: kokoro moto temi da
1: oluwa yo da fun mi
0: oluwa yo da
1: mo nilo moto ani moto gbalode in the name of Jesus momo yen ni ka bere moto ka bere kokoro le bayi ni Jerusalem ti an lo yin o da na ka bere fun kokoro ti ile awon kan be na ti won ti ni moto eyin ti ni moto awon kan ti ni moto ati ile ati ti moto ati ilu oba gbogbo to ba nlo o ya gba loruko Jesus
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: but testimony
2: emi ni ati ile ri o emi omo indo emi omo ojo yin lori afefe na ni o lati lu gege emi ni ati ile mi ti gba mereku ala ati olorun baba se bi oba ti ya mi lenu ipa afami ororo yen yi olorun ti ya mi lenu emi ni ati ile ri eri mi lo bayi owo te ni ka se owo te ni ase ni on the 17 ugbo afami ororo yen yi te ni ka se owo owo ni ko si sowo lowo mi 2000 owo gbese ti mo je ni nbe lowo mi mo ba ni o ye ki n se owo yi loni yi o ye ki n se owo yi olorun se bi oba ya mi lenu tori ko si kini kan iri mu je omo mi ni iri mu je rijo ni asa se owo mi mo sa se 170 omo mi ni eto omo mi kan ni eto dodo mi oba ni awon ma ni ka se owo laaro mi ni be ni ko so lowo mi sugbon won ba ti mu ni 170 ti won ni ase mo gbodo wa se mo ba so ni mo ni ko ni o mo owo ni akoso lowo o oni ye kiye to ba ri ko sa se la je 170 ni omo mi ni e ba mu 1000 fun mi mo sa le send owo ni oje 26 ni on the 17 ngba to do on the 17 abi to di ale on the 17 ko si kini kan n sa gbadura pe olorun baba se bi oba ma doju ti mi abi wa ya mi lenu ebi yi po aje ke bi opa ni owo ti mo fi send owo si yin bo ni yi je ke n fi gba mereku ala ati je ke mi ni ori yanu je ke n fowo yi gbowo n sa gbadura tile fi mo ni gole ngba to di on the 18 enikan gboja fun mi pe ke n gbowo ta ninu ọba nba niwo jẹ ki n lọ ta ọjà yìí lónìí tí n bá ta bóyá wọn ò rí owó tá a fi jẹun díẹ yóò fa wa náà díẹ yóò tá a fi jẹun mo bá gbọjà mo bá gbé ogbọ ni nígbà tí mo dọdọ ìyá tí mo lọ tajà fún ọba ni àwọn ọlọrun ló ṣeun ló ní ọwá lónìí àbá mi o ọsà rajà yìí nígbà tó rajà yìí tẹ lọwọ mi ọba ni lọba tó wọlé lọba ka 20,000 fún mi ó ní tèmi nìyí mo bá kọ́lẹ̀ wò mo bá gbogbo ojúmọ ní ọlọrun ṣe bí ọbọ máa ṣe ọlọrun mùsàfọ máa ṣe òróró tí mo sì gbà ní gẹ̀ẹ́nẹ́ àti òróró pupa àti òróró abiyamọ ati breaking time ta gba lohun mo da mete ta po ni di radio mi ni ma wa mo ba mu mete ta ngba to di on the 17 mo ni ifani oroyin olorun baba se bi oba ko sise iya ni ninu aye temi ne o ko sise iya ni kemi ni o fowo igba owo ki fowo igbo owo mo sa gbe ororo ni ni daji ijo ni ngba ti mo gba te gbadura to ba lo ororo ni si alenu olorun olorun ya mi lenu bi ai ti se ko 20,000 fun mi ni leyin wo oja ti mo ba won ta to sete omo mi ni eto wa ni yi omo mi ti mo to ni ko se owo to mi ese 1000 to kureta ke ko koko ni ta kureta ke oda kete kureta yo kan atabote to won ni si ya lenu olorun ni on the 18 ti o star se owo to digo keje ni ike meta atabo lomo mi ka to ti oja yi ti ose yi fi jale to se ni fi jale lomo mi se ta oja to ya to lohun ya lenu mo ni olorun se bi oba o ti gbe bi o ti ma se de Olorun se bi obo se o Olorun se bi obo tori po ya mi denu nipa afani oroyin re mu dupe o afani oroyin yin o ni gbe o ise re ise yin o ni duku
1: eri ti po lori yen gan ah so pe oluwa
0: oluwa
1: jemi na o leri irupe temi je ko le so fun mi in the name of Jesus
0: amen
1: gbogbo en tolorun to lo laaro yi lati kurugbe yin mo pe iri orun ani mo pe iri orun ati to ti so tele e to tu se leni mo pe iri orun loruko Jesu o ya ko so kale sori e o ma de nebuku
0: amen
1: o de nebuku
0: amen
1: o de nebuku
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: e wa wo wa agbara olorun to fi se iyanu agbara re ki deku o ma se iyanu ni ojojumo e gbo nti obirin so pe o sele
2: e ka ro baba emi na ti le ri o eri mi n lo bayi lori oko mi lọpọ ọba to fa iwe joya lori oko mi sele wipe oko mi ni isu ni police station awọn se gbe ọrọ yẹn lọ si court ẹ pe mo waju mo wo ki mo wo ti mo wo si mi ọrẹ ni kankan

0: wa leri nla
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: adura lo ma ngba agbara o ki gba e ma gbagbe pe lagbara olorun ni ago mere ama wa logo pa ni ola oli ma wa nbe pelu ogo olorun leyin onisa park yen tabi onisa garage ibe ni lagbara olorun aba onisa park aba onisa garage taba ti debe leyin de gangan ni program yen wa loruko jesu wa ri anugba
1: amen
0: ogo re ajade
1: amen
0: mo so fun apo ni on the one slippers e tutun e get esile o la fi gbadura ni on the one and se o gbodo ni pade alaanu o gbodo ni pade olore ogo re gbodo jade in the name of Jesus ma gbagbe pe laago mefa laaro la fi yo sinu awo awo tutun kan tabi plate tutun to ba si tutun fo kan ko mo toni toni fi yo sinu e je ko gbe dada ko wa fi yo sinu e laago mefa a pade social media oluwa lo pa lati be loruko Jesus o ma ra anugba o fe jeun pelu awon olola o je fe jeun pelu awon alagbara eniyan o fe jeun pelu awon oba ogo nbe niwaju re aye lo ndaduro sugbon oluwa ti tu asiri ona abayo lati se be loruko Jesus oro ra dayo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ko akat number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: awon kan so pe won ti mo Facebook account mi apostle doctor SMO Mustafa JP baba si bi oba be lo si wa ni Facebook wa ti ri ti blue wa owo awaju e awon fake wa o but to ni blue waju yen en ko lo follow mi sibe so to ba daro la a wa pade nbe abi lori YouTube baba si bi oba TV aha baba si bi oba TV lo follow mi nbe lo follow mi nbe abi lori TikTok loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: olo ma ra anugba
1: amen
0: olojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo yin ati igbeyawo yin anu olorun ati oju re ibuko lati orun wa ko wonu aye re ko wonu igbeyawo re
1: amen
0: e ma se bi oba
1: amen
0: o ra jade
1: amen
0: mo bless apere babo e mo ri bonu bo je Jesu o ya gbagba aye odi otun
1: amen
0: ku leyan lasan
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: baba temo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi da loju

0: Kamosunet.
1: Kamosunet ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.
2: Won tun bere fun o le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itọwo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: agbonje owuro yin de agba wo wa nbi ojo sibi lowo ni o
1: si ni waranu
0: sibi le sabla sabla lowo re yin lizi wa ni bi nti e
1: o ma nduro ri
0: be lo hun salaye pe e to lowo owo e ma dalaru en to wa leyin e ma yo pokan ke ma bo lowo waju o
1: omo yi ayi ko
0: e to be se wole ni oda na loko tagba wo atomo re omi atelerin dodo te mo fi yanju e o ni ori hun gbe
1: e ma da sibe yen
0: e ma da sibe yen
1: yes
0: sugbon loko emi ati le azu le azu arobi ko wo be
1: la goro lo bi wo be e yo robi yo wo be na ni ko kan le gbodo tatan sibe ni
0: ko ni amoju kuro
1: iro o kiri wa bi ase kilo si ona kila boro yonu sinu ti fute do wa
0: o fite mi ni wi pe
1: no no no kila boro yonu sinu ti fute do
0: ni suru sori mo ti fun olofin lo sibe won ti won se nbe
1: yes
0: se nkan ti won se nbe
1: yo da fo
0: mo wa de tesibe
1: emi na o ni de tesibe
0: ofin ni yen ofin ti mo fi manage
1: ite le yo fe gbonu
0: mo manage e
1: lapa ite le yo fe gbonu emi re lo ni
0: o da na je pe agbonje owuro yin de o
1: eba
0: a se ta afin je e si gbadun e
1: yasin
0: la se lowo olorun oba eyin na mo wa bi en to mo wo ko ni afikun tabi ayo kuro
1: mirin
0: e je pade ni ata elujara ni agbaye ojo opo Facebook e lo se awari e ni itona Splash FM 105.5
1: yes.
0: Ipadan.
1: Yes.
0: Oya e tele gbogbo ojo opo ikanni ti omoluabi ikanni Splash. E ma tele eni fe. Be ni ke ma pin gbogbo awon eto wa to ba ngun ati ayelujara lapodo yin. Tolani Alade Laja loruko timi. Ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton guraye. Apero ire omoluabi 1. Ori yin o wa mbe
1: kunle oma ni fowo se na loruko temi ojulo wa ni ika presenter yin na ni Ilias loruko te so ma e kunle o e kaaro e kaabo sori akotun ti fun te do royin be ba ti gbo ti fun te do olorun e ti gbo royin tori alaye abe ni baba be ni iyalaya grandfather abe gangan ori ti fun te do royin lo wa ati wa de si lorun na ri e ja fa awon akori sonso ori e ka kokon fi gbo you get it if you don't get it bọkan ku mbẹ ọkan re o tele be yen ni
0: ti o ba ti ye yin
1: ti o ba ti ye yin de be yen ọkan yin o te ṣugbọn ti e ba ti get e
0: e
1: tele ni yen ko ju be lo
0: okay now
1: akori sonso ori e la fi bere
0: okay
1: ekun keke yen to joko kale sibe so ye yin in la wa fi se kun keke ya ro yin ja mo bo ti la ro yi emi re ajo mu kan le
0: se mo wa fun o
1: emi na duro tan
0: fun mo duro tan dede fun ni mo duro tan dede fun ni
1: ajo mu la kori
0: sori bi to ti bere oro lekan o ibe ni ma wa gba wole
1: bayi oya wole sibe
0: are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu are de wo e fun mi nigba die si gbogbo awon kudie teyin wo nita to han pe orilede Nigeria o ku sapa bi orilede Nigeria o fi segbe ohun are ni aje ngbo lai ni pe ati lai ni jina o ohun gbogbo yoku mu gẹgẹ bi idodo efun ni
1: all right
0: oju wi akoko ati gbayan mo bakan na la re to nse alaye oro o pe egbo obitibiti owo kan milionu lona egberin owo le okere dollarses ha ejeba nbu owo nu owo too much money won ni se ri owo tan so nipa re yi o yan ma je isodotun oro aje leka afefe gasi
1: all right
0: nbo la re ti bu oro bota egbo laaro ni o
1: ya royin akori eleyi temi fe mo yi ibi oro ba lo kan tun be se
0: okay
1: mi fe gbo won ni won pe tabi sugbon
0: o fe gbo nigbati nigbati
1: no story eyin olopo ro bi epo bentiro nigeria ifa yi jade laaro yi
0: okay
1: eyin onile epo won ni ajo ti nmdpra won setan lati ma gbo ise yin wo eyin to je ri pe mita yin yo gbe 1 liter soju
0: sugbon gba
1: ti a ba wo ate ba ra 10 liter bayi
0: aje
1: ti o wa je wi pe 7 liter la mo ba ninu re a si le yoju wonu tank oko
0: abi
1: e le fi wo maru ati o ronu korondodo
0: abi
1: so yeyin abolokada ti o ra nu ke gidi o gbe so de be gangan wani wo bere si ni ma gbo ise yin wo bayi
0: that's right
1: lati se n toto e mo rege awo omo nigeria n re kure mo
0: abi
1: a joint shetan bayi
0: olon se
1: ama owo ranwo lori owo na mana mana electricity subsidy boya le ti amo wi pa nsan
0: nsan
1: e mo ah sorry
0: eh nsan
1: wani owo ranwo owo ori epo subsidy o ti fo fere bayi yo ma de bi 2 trillion naira latari bi gbogbo e ti se ru o wa pe lowo yi akori kan ni to nipon pupo pupo ko ni pe ko ni jina eku keke re na o ma de se ti gboyin laipe o
0: o da lori oro to ni se to pe kelu yi oro owo iranwo na lo tun yo nbi gadagba o
1: ifa re da
0: won ni egbo bi abanika wo wa opolopo mo orilede nigeria ida 84 ati 4 e je mo ipo na ni nwo na fo idapada owo iranwo epo bentiro lawujo wa nile yi Atiku Abubakar lo soro hun jade o.
1: Okay.
0: Sugba ile ise are orilede Nigeria awon na pakoro mo. Won ni Olorun. Seri Are Bola Ahmed Tinubu pelu ile ise are ile ye. Seri gbogbo egbe oselu alatako patahun. Egbo won mecho nu. Egbo ba ri awon iyalaya ise. Awon ise akanse herimo herimo o. Eleyi ti o gbode kan ni orilede Nigeria. O mai lo je ari yen gbo iwe iroyin the nation lo je ka tun wa ka jade se footed lo ni akagbadun e
1: okay
0: e gbo laaro oni o
1: eh pastor wa o iresi olorun alaye tin ji se oluwa bo ti to ati bo ti ye
0: mo anointing sir
1: ati eyin imamu afafa ti won ji lati perun se wasu fa won eyan bo ti to ati bo ti se ye ajo EFCC ran asi laaro yi o
0: pe
1: ajo EFCC ni inu awon wasu yin te ma se ejo ma wa nbe in to ba ni se pelu gbogun ti wa baje e ma se ni wasu wi po lohun ofe iwa baje olohun ofe iwa baje kristi ko yi si iwa baje ajo EFCC so fa awon pato ati imamu bayi bi pe e ma se ni wasu ati wasu fa awon eyan ti won tele yin bi pe wa baje oda anti corruption e ma se e mu lokokodun iyen gangan loro to jade Ama o aigba fa la wo oke.
0: E fa kan mo se npara o.
1: Lai fa abada ko se npara o. Lori oro to ni se pelu eyin nkan iro oro aje oro eto ogbin nile yi. Papa ni pele Oyo, won le ni moju ogun o ti fe pa bi ni re bayi. Adegoke. To je oludije si ipo gomina lati inu egbe oselu ti ADC npele Oyo oni bi ohun ba egori apere gege bi gomina npele Oyo bayi ohun sagbe kale reluwe lati maniya lo si saki saki ogun oroki
0: that's right
1: lati ma ri nkan iru okoko wole dada koni ma baje kale sibe adegoke loloye adegboiga taufik adegoke fca lo so le gege bi akori
0: o da lapa abeyin e je ka lo so re tabile wike wi nkan laaro oni
1: alakoso
0: nu
1: nigeria
0: won ni egbo gbogbo ona to ba gba pata o na la fun won o nebe ton ba gba la wa gan ma gba
1: okay
0: nitori na nko a ni yago fun won egbo a gbe fun won a fi won a ka won mole won e jambo oro de duro oni bi abanika so e ri odun egbe wo odun oko le meta iyen year 2023 oni aje ngbo atiku teyin wo yan ko mo kan ku o nipa yo wole si are o abi yo ti e wa di are ni orilede nigeria sugba abala ikeji oro yen na lo gbo alo tara tara bi abalo si oju iwe iketa ekerin ajo eleto idibo orilede yi ti salaye o pe egbo eto abo to nse sege sege o di beru bojo nkan ni lomi nu eh fun eto idibo ti nbo lona o nebo wa ni oro lo de duro oju we iketa ati ikerin iwe iroyin the nation
1: woni ndi egbe oselu ti ndc ati igun ti obi awon na ti papo sona kan bayi lati tele oro ti kwankwazo so
0: pepepe
1: wi pe anise oro to ni se pelu owo rawo owo ori epo yen o ma pada se
0: okay
1: woni be ni o ko si wi ko si so
0: okay
1: oro lo so awa o si tele asamolu e ni ipinle ekiti won buwo lu owo kan ti se billion mewa owo orile de nigeria fun awon akanse ise ni awon ile iwosan oju ona ati omi to mo gara ni ipinle ti ekiti ekiti kete kila o ti je easy o ekiti kete
0: o gaju
1: awon ekiti number 1
0: o gaju
1: o se pataki
0: o gaju o da ni won ba belenja e je ka gbe leri ara won gege bi we royin bo se to kale si bi
1: okay
0: o ye ba jina ni soro yi pe sai lekeje ohun e je mo yi pe oro aje o na ni o je ko burugogo fawon eyan rere ipinle ekiti be ba ba lo rada o na soro fawon eyan rere ipinle ti kastina o ni ewo e ma mi ke ma beru e ma sojo ojo waju yin la nko la ntojo kojo iwaju eyin eyan rere ipinle ohun o ko le ba tubo ta san ebo yin ko ilegbe ma sofin won awon na se be o sere be ti won awon buwo lu ilana owo osu ni fun awon osise ni eka ijoba ibile gbogbo sugbon bi aboya bara si pele ati bauchi na won ni billion mewa oni ako kale nbe o oya eyan ju gbese danu a fe gburo gbese
1: ni ato be bo nti ani
0: pele bauchi
1: mo ro pon ni ka to be bo nti ani
0: ah se na wa family
1: ara wo wo
0: to wo ti wa ni
1: e ga ma ba fun wa na so buru ju ni
0: se owo ti wa ni
1: e bo ba je ti a na ko si divise eyan
0: bi ati ko wa na emi na ni o de so won
1: yes mo gba yen gbo
0: be ni
1: ka polowo aja oluwa de si dabule
0: agbo gba ni o

0: mo tun bere ku o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: ore be ni

Facebook ni o. Ikanni banidore ti Facebook temi gangan. At Sikiru Ayinde oju itere. At Sikiru Ayinde oju itere. Ni bele ti mo lanfani lati ba wa pade. Iyen fun ti tasale yi. Bi nkan se ma je niyan. Sikiru Ayinde oju itere loruko ti temi omo Mark ti kori ni gboro ode omo akiti kori wa. Oya papa paka sun sowo waju. Amo ka to ma lo. *347**1004*#. E ma fi gbori wole iyen ni ti tasale yi. Mo je agbokun osi nbe. *347*1004*#. Abi ke gba ojo opo ti ayelukara wole. Iyen www.kashe.ng www.kashe.ng. Anfani nbe. Lati ba be yen wole awon ti awon tan menu be won ti menu be won ti mo bo se nlo ojo opo taye lukara yen www.kashe.ng ojo opo yen nlo amon short code yen that very USSD code ojo opo yen na nlo o ja sibe gerege o ja sibe le to je po nlo loni werere nsere e ma gbagbe wi pe promo yen lo lowo o tori pe ba ba nso nipa Ember Cashfort o ti ye yin o nlo 100 million naira o nla ti piya mo le oni ka se ti gbe le o yen fun awon ti wa le to je pe wo mo fi sara rin din 100 million naira to ba ti wa di gbogbo ojo e ti Friday ru ola ode yi eni kokan o so ju 1 million naira o ti e kokan duro fe nikan iyen okun awon oni 500,000 kokoni 250 kokon 200 be ni oni 150 wa nbe oni 100,000 naira wa nbe o kere ju niyan bo tun se ma happen niyan lola e ma wa gbagbe wi pe ini na ini lati mo pete pero bola o se je tori pe gbogbo awon ti won lanfani lati ma play lati asiko yi lo o na ni won lanfani iyen lati gbenu si cashport iyen ni ola ode yi iyen oto tori pe daily payment iru tasale yi mo je agbokun osi nbe 50,000 naira another 50,000 naira o tun be nle iyen fun ti tasale ta le ni to lowo yen e ba gbagbe pe promo yen na nlo iyen play 3 get 30 ticket promo aye imagine meta ona meta be eyan ba se play si oni chance e se fe loju si amo promo yen play 3 get 30 ticket yen anfani yen be fun awon to ba ta meta yen lekan na ton play 3 yen atons ki se pe leyo kokan iro o an to ba ta meta lekan na oni promo yen wa fun bi nkan se je niyan *347*1004*#. Abi ke gba ojo opo ti ayelukara wole. Iyen www.kashe.ng. E tun lanfani lati ba be yen wole. Bi nkan se je niyan. Oya papapa. Edi to ti agba bọọlu nigba kan ri papa julọ balogun iyen ninu nko ti Super Eagle ta ba nso nipa William Trus Ekong lorile de Saudi Arabia o ti darapọ mọ esin musulumi bayi o ti tewo gba Islam o iyen lorile de Saudi Arabia baba nso nipa Trus Ekong ninu DJ ti Saudi Pro League nibe lo ti nsise riju re enu mi ago lorile ede Qatar ni nilu Doha nibe lo ti nsise riju re o ti gba esin Islam bayi yen ni orile ede Qatar tori pe iko re ele to nsoju fun iyen iko ti Al Ahly baba nso nipa Trus Ekong ni sa to koja lo ifigagbaga bi metala on lo lanfani lati gba fun iko ti Al Ahly bakan na o ti tesiwaju iyen ni sa ta wa ni koko ni lu Doha iyen lorile ede Qatar
William Trusekong o ti di musulumi bayi yen ni orilede Qatar bi nkan se je niyan o.

Ya papa, odinu DJ. Ese kikan, tori pe Anthony Joshua, the British guy. O to tu jomo bibi orile ede wa Nigeria yen. Won ti mu ojo o, eleyi ti o mo wa ko. Pelu akegbe re yen ninu ese kikan eleyi ti o ma waye bo ba tin di ojo kokanla. Yen ninu osu kejila odun ta wa yen. On the 11th of December. Oni ija yen o ma ni o ma lanfa ni lati waye yen laarin Tyson Fury ati Anthony Joshua ojo kokanla yen ninu osu kejila oni ija yo ti ma waye yen ni papa asere Principal Stadium yen ni ilu Cardiff lorilede Wales ni ilu Cardiff lorilede Wales British na ni e se ngan ni olori ikoni bani dore ti Facebook e se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa at sikiruindi oju itere yen lori ikoni bani dore Facebook mo ti ri enbe padi mi jujuju fun iso ade tona magaji sport niyan ara wa ni ajo wa gan ma ni nilu Cardiff lorilede Wales ni ija yen o ti ma waye o baba nso nipa WBA Super Heavyweight laarin Tyson Fury ati Anthony Joshua oni ija yen ti ma waye bo ba di ojo Wednesday to nbo yi iyen September 30 yen ninu osu kesan ta wa press conference iyen ipade awon oniroyin pelu awon Anthony Joshua ati Fury ipade awon oniroyin o ma lanfa ni lati waye o bo ba di ojo ru eleyi to nbo yi iyen ogbonjo iyen ninu osu kesan oni o ma lanfa ni lati waye ni ilu London oni press conference yen iyen ipade oniroyin yen ni o ti ma waye ogbeni Odeyemi omo kure lori ikanni bani dore Facebook e seun o te wa nibe yen tori ti wa bakan na otemu iwa afolabi e se ngan ni o mo kiri enbe magaji sport ko so mo na ajo wa ni bi nkan se je niyan o di le gesi amo kin to wo ile gesi yen eje mu eleyi wa ifigagbaga eleyi to lanfa ni lati waye yen laarin orilede Germany at orilede Netherlands baba nso nipa idije ti UEFA Nations League idije ti UEFA Nations League ifigagbaga to lanfa ni lati waye yen awon olukọ ni mejeji o se ajoji si won tori pe olukọ ni ti join club o ko iko ti Jama machine yen iko agba torilede ti Germany o ko won so di gba ifigagbaga fun igba akoko bakan na Safiana Des o na ko Dutch team yen orilede Netherlands ko igba ifigagbaga akoko won jo koju ara won nigbeyin gbeyin ami ayu kokan sodo ohun lo lanfa ni lati waye bo ti e je wi pe Karim Adeyemi iyan agba bọọlu yen ninu ko ti Barcelona omo bibi orilede Germany yen lo e saaju lo ti kokan ni anfa ni lati mi awon orilede Netherlands yen ni iseju mokan din logoji ni 39 minutes lo lanfa ni lati mi awon o face net bayi ni oke lo lakini ohun si join club oya join club lenu o suki lori leti papa pe ki leleyi afi o be so oluko ni idalagere lori papa ni iyen wo bi pe ohun o ri agbabolu to so ru anfa ni lamba yi to sonu ri àmọ́ nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn àmì ayò kọ̀ọ̀kan ni wọ́n jọ gba ìyẹn bàbá ń sọ nípa orílẹ̀-èdè ti Netherlands àti orílẹ̀-èdè ti Germany àmì ayò kọ̀ọ̀kan ni wọ́n láǹfààní láti gba Safiana Des àti Join Club wọ́n kó ikọ̀ wọn sòdí gba ìfigagbága àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni yẹn fún ikọ̀ ti national team bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn àsì ìsọ́lì olúgbilé abiodun oyelade e se ngan ni o baba ti taiwo gbogbo yin pata mo dupe fun ola soju ola lekan ola di meji e se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa nikan ni bani dore facebook temi gangan
at Sikiruayin de oju itire e darapo mo wa iyen lapa be bi nkan se je niyan Cristiano Ronaldo ninu foro wa ni lenu wo kan tori pe o lanfani lati gba ifigagbaga iyen fun orilede Portugal iyen loni ifigagbaga eleyi ti won lanfani lati gba koju orilede ti Wales Cristiano Ronaldo lanfani lati kopa o amo saju ni foro wa ni lenu wo kan lo ti wa fun Cristiano Ronaldo ni bi interview kan lo ti je odi mimo yi pe diduro eleyi to n duro tori pe idije ife eye agbaye to koja lo Cristiano Ronaldo lohun ti koko wo pe ohun ti n wo pe ko hun o feyin ti papa julo iyen fun iko agba oje torileede baba nso nipa national team ko hun o ti pohun ti fe kede ifeyin ti o ni amo ni gbeyin ohun tun wa n wo pe awon oje wewe ti n bo yi awon oje wewe ti n bo ni papa julo sinu national team o ye ko hun o duro gege bi apere fun won o ye ki won o si ri nkan abi meji iyen ko lara awon o ni dire tohun tun fi wo pe ohun o ti e ti ifeyin ti ohun o ti se tan bae tohun o feyin ti iyen ninu bọọlu alafesegba iyen fun orilede Portugal o lohun o ti se tan tohun o feyin ti o awon oniroyin wa nwa ine wi pe be ba wa fe feyin ti yo to gbawo o ni o soro ohun bi ere o ni bo won ba ti e wa feyin ti bae mu ba feyin ti ni e ma je ntan yin e ran ti orin Sikiru Ayinde barista k'Olorun ba ni se iku ni isinmi fun baba o ni pe b'Olorun o ba ri taya mi n o ni ri taya ara mi o ni nibi ti nkan de yi e ja ma wo bi odun mewa si won le mo ti le logoji odun o ni kini fi seyan b'Olorun oba o ba ti ri taya un ohun ti mu ohun yen le ki bari o to ku o ni b'Olorun oba o ba ti ri taya ohun ohun o ti se tan tohun o ri taya boya n daba fi wa ri bi odun bi mewa si baba nso nipa iko ti national team ohun le ri taya boya leyin odun mewa o ni amo ni bayi awo istidele CR7 iyen Cristiano Ronaldo ohun loje odi mimo be iyen fun awon oniroyin *347*1004 *1# *347*1004 *1# le ma fi gbori wole lori ti ka seyin abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.cashier.ng ani lale ise sekedu gbe owo nbe nle o nbe nle le to je yi pe baba nso nipa baba nso nipa cashier 50,000 naira 50,000 naira o nbe nle nbi 50,000 naira nbe nle nbi ele tawon eyan tun ti won fi lanu iyen ni asale yi beke iyen o di cashport tola lowo o iyen o to ko papo mora won o ko di cashport tola lowo bi nkan se je niyan *347*1004*1# aboju opo taye lukara to ba je pe be lo keyin mo e tun le gba oju opo taye lukara wole iyen www.cashier.ng okay mori enbe ola soju ola lekan ola di meji e seun gan ola ola ola bakan na ogun yemi safiu ade soji eso je niyan latodi omu awon eyan ti wa niyan latodi omu oye lakin daud akanmu e seun gan ni o soli olugbile baba ti taiwo e seun gan ni o matthew olusegun awon eyan wa niyan iyan oruko ohun bi oruko are orilede wa ngba kan ri yen olusegun obasojo matthew olusegun e seun gan ni o fun iso adetona mogaji sport ajo wa ni o leni yoro iyen baba nso nipa agbowo eyin ninu ko ti manchester united omo bibi orilede cote d'ivoire mo france ni amo ni bayi o ti gba ipe akoko iyen sinu ko agba oje torilede france baba nso nipa oluko ni agba oje torilede france iyen sydney sydney o ti lanfani lati pe leni yoro iyen si inu ko agba oje torilede france o tori pe baba nso nipa agbowo eyin kan
iyen Ibrahim Konate ni ifarapa ifarapa ti agba ballu ni oun lo si ona fun leni yoro to fi je pe leni yoro won ti pe sinu ko agba oje torilede France bayi fun igba akoko ele to ntumo si pe leni yoro ni lanfa ni lati soju orilede Cote d'Ivoire yen Africa Osimo tori pe orilede mejeji oni leni yoro lanfa ni lati soju fun mo je se ngan ni o ope yemi alesin loye lori ikanni bani dore Facebook mo ti ri enbe Obaka e se ngan ni o Salaudin Oladeni awon ti wa jo wa gan ni o leni yoro ti darapo ma awon akegbe re iyen ni buba agbaradi lorilede France oluko ni Sydney Sydney ti pe fun igba kokko sinu ko agboje orilede France ile to ntumo si pe ko ti ko le lanfani mo bayi anfani yen o sure mo bayi lati soju orilede Cote d'Ivoire tori pe anfani yen si tun be o si tun be ki se po ti lo tan tori pe agba ballu omo lenje lenje na si ni tan ba pe bo se pe fun igba kokko bayi bo se pe fun igba kokko bayi ti o ba gbaju bi ifigagbaga eyo kan meji lo laarin odun meta ti won ba pe pada leni yoro lanfani lati switch yen si orilede mi eje mu apere wa Eddie Nketiah bayi o lanfani bayi lati soju orilede Ghana abi orilede mi to ba tun wu iyen Eddie Nketiah bo ti je yi pe orilede Ghana lo na ti se wa Eddie Nketiah lanfani lati soju orilede Ghana bayi tori pe o ti gba ballu o ti gba ifese won se yen fun ile gesi papa julo baba nso nipa iko ti the three lion o ti lanfani lati gba ifese won se fun won ni odun 2020 odun 2023 ko yen o ti lanfani lati gba ifese won se kan fun ile gesi amo ni gbeyin gbeyin lati igba yen tori pe ifigagbaga to gba na ngba yen lohun olore sore ni koju orilede ti Australia oni October ninu osu kewa odun 2023 lo gba ifigagbaga yen amo lati igba yen won o pe Eddie Nketiah si national team ko ti lanfani lati gba ifigagbaga kankan iyen fun won ni bayi orilede Ghana won ti gbe sumo Eddie Nketiah pada pe alaye anfani tun ti sile bayi lati soju orilede Ghana ile gesi re oni opio yi awa la wa ni fe si o le to je pe baba nso pe ka ma je nje ota ka ma je nje ota ngbo re ba wa ko ti o dana nko abo dana ti o fi nkan kan lo ni olohun mo ja je ije ku je pelu ase olohun to wu wa la je o Eddie Nketiah oun lanfani lati play by yen fun orilede Ghana bi orilede mi to ba wu tori pe ifigagbaga eyo kan o na lo lanfani lati gba fun orilede England yen ile gesi lati bi odun bi meta seyin October lo ti gba ifese won seyin October 2023 lo ti gba ifese won seyin le to je pe osu to nbo na ni o pe odun meta o lanfani yen lati switch Baba den so nipa Eddie Nketiah ninu ko ti Crystal Palace agbowo waju ni ifigagbaga mokandinlogun lo lanfani lati gba fun iko ti Crystal Palace ni sa to koja lo omi awon merin o se iran lowo eyo kan ni sa yi to bere o ti gba ifese won se marun o de ti se iran lowo eyo kan o ti mi awon kan na iyen fun iko ti Crystal Palace orilede Ghana won ti gbe sumo idire ti mo se je o tun ye yin pe leni yoro won ti pe sinu ko agba oje torilede France bo ba gba ifese won se bayi fun won bi won o ba pada pe mo to gba ifese won se ti won o pe mo yo gbaju bi eyo kan meji lo ti won o pe mo to tun fin lo bi odun meta o lanfani lati switch iyen si orilede mi le to je pe orilede Cote d'Ivoire mo gbodo sori tinu lori e bo ba ti di pe nkan o mu yesi fun bi nkan se je niyan o Fashola Aliu ope yemi e se gan ni o Kehinde Adesoji e se gan ni King Akim omo Jagaban Matthew Olusegun Salaudin Oladeni e se gan ni ta leni to lowo iyen fun ti tasale ta leni to ni owo yen 0806 0806 lo bere number e 0806 lo bere number e bakan na 6976 lo pari e ta leni to ni owo yi 6976 on lo pari e 0806 on lo bere

alẹ e ka alẹ ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbon mi mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani te tin gbon mi kakakiri agbalaye pastor dekunle epaphras wole yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan mo la gbogbo enu mi lele kan si pe e ka alẹ o ni gbogbo bi e ba tin gbon mi no ni ojo thursday today is 24/09/2026 by system osu ina ma nkoja lo ba se kowe e gbogbo eyan omo olohun e gbe body yin e ma bo ni waju oluwa e ja dupe lowo onipekun ewa oba mi oba re ina gbori ile feju ni bo le tin gbon mi mummy ati daddy e dide pastor dekunle epaphras woli yin ni o emi mo ka yin mole e se ma kigbe pe baba mo dupe eyi ka osi e pe pastor mrs temitayo ki won mo ba wa gbon soke lati dupe pe adupe ti wa mummy iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogun te fi se.

0: ti abi wa ni pe rin ajo ti wa oni buru nu aye ayo la ya Adewale Adewale e kaabo e kale Princess Ruth Amos e kaabo sori eto Wasi Ubusari mo kiyin e lanfani ati gboju ayo wa lori ikani bandore ti ile ise yi ba se wole ni ke ma ba wa ise are ka ma ja lada ni kan je emi do ka si bere si pe osoko ka bere si pe gbo awon iwa kan kin won ka bo sori eto won ti olorun ala iwole ogidi mo ke yin e ka le o ori ki aba ti darapo mo wa lori eto lale yi je loruko gbo awon ta jo mu eto te ni wa se ti gbo yin alaye ni o pa julo awon to je ikan eni e ma bo mata ti mori awon aro meta ti ki dobe enu awon lootu eto yi nje yo se se awon ba tun di olawo awon ba se won ma kin ola tori ti bere ato won ba kunle ani fowo se ba ja oduro nje ruko awon lootu mi mete ta aro meta ti ki dobe enu yo se se eyin alara wa to lapo akinda po un na la moju ero fasiko yi olori ti janifa ni kaabo abiola akinwale abosede sista mi e kale nbe yen o ayidi ajani ayigba mi ayodele ni gege ara ara ayolada ni wa yo faye yin da oloju te won oba tokun todun yo fi pari nkan o piki daada fi mi ateyi ati gbogbo awon to nife wa tun sami lale yi gbogbo awon ta jo nse isun pata won oba tokun todun yo fi pari gbogbo ala lere ayo lagbare Eledumare mo kiyin o lupona mo ti ja loruko temi je esoko ni mi o ma dile dogun ijegban ko ilele yo ma dile deja nje loruko gbo awon ta jo wa e je kiyan da fawon emi ko bere si ki leyo kokan ijeji o ma kiyin kaabo sori eto fun tale oya e bere si ki awon ara ile
1: o je ko ma fi aso ki pe pe ko diri o ni to ja ikoni to ma fe de
0: eh
1: ko ni splash 105.2 fm ele to kale sle fun ma fe le mbada e kaabo sori eto iranjo da pelu omo ba Lukman omo Tijani mo tado loko ti mo nje Bashir loko ba mi te ma se almadani mo ni abuko ni de hoko to le kanyan be niya o ni de yin ko to le jeyan ateyin atawa a ni kabuko abuko ni kan wa a ni jiya iya o ni jewa e seun 10:30 si wa
2: Elaju iwo gan to e ki so pe ko laju iwo to de pe iwo di oju e tere tere ni a wo kuro ni aju ana fun mi emi o mo pe ko si bi a se le se a po bo ti ko ni ranrun a ko ba se ma ri na ni e aruka temi ka yi pada ajeri keno ni e ka re gbogbo eyan ama Nigeria to wa ni bi gbogbo bi ti e tin gbo wa jacket tado gbogbo angbalaye aku bi gbogbo jo ojo sere lodo ti wa ami a je ka nkoko ma ye yin wi pe ato ti o wa nle yi ato to gbogbo ni gbogbo ma ko si ni ale yi a ma dun kitin agbe ajoko yin amu tekende amu kokoro amu ki amu ke na si pelu e a kon to wu yin ko ku ko sire ki popo e ko le wa se apare wa a je ka jo gbadun ti asare yi irin ajo aja o ti kuro ni ti omode irin ajo aja o ti kuro ni ti omode o ti tere awon parapa e je ka jo fi ara pare lati gbo ama lati ero awon eyan lorisirisi to se ma wore wore wore beni gbaja ninu ri o kokoko sere kan yen pogana o ma ma se oro te o tere Amino, emi no ma soro to tele nitori pe awe ti emi o ka o gaju. Yaruba temi arijana den koron ko so wa o.
0: Ai
2: ma je ka ba etoro lagbara Olorun o ma tun ni.
0: Gbagbo o se kan si.
2: Be a pin pin o ma kan sinu e. Ben, adari kero oruko mi re kan si.
0: Gbogbo e l'Olorun gbo.
3: bindo.com
0: All right, mo kẹyin ye wa pe e ka bo sori eto jare na to ti wa loju opo mo ki Abdullahi Adewale Adewale le kan si Abiola Adewa Akinwale Abosede Soyinka Kosi Momo Lope awon yen ti nwole process utu emos Alaja mu ibati adedo mo kiyin e ku ise ana mo tun dupe eto ni e ku adroti omolara iya ko awon na ti wole sori eto yi olori ti jani fati won wa nbi pelu wa e seun o wole eri Jesu ajo wa lori eto fun tale ni kankan o si ni semi eni kankan wa gbogbo yin mo ki e seun te wa nbe pelu mi lale yi e je agbe body nipa papa ka gbera
4: lo sohun gbogbo e da kan le ma tiraka mo lo lo sohun gbogbo e da kan le ma tiraka
0: seri ki ogun dipe kaabo admin to gayata
4: ni
0: mo fi ki gbogbo awon admin to kun pata omo tola ni mo yin oluwa ya no se ku se o nse sa feji soro
4: Kamba
0: kule ani fowo
4: se. Koni mo ja wa pe mo ni mu ka ta temi ni baba lo.
0: Ko eyin admin mo ki gbo awon agbagba e ka le nbi ti kaluku yin wa. Atun ti dori eto ta dani waye ti ma mo mo ti ma gbera lati kan ni ta waye. Anu adani waye a ma gbera ni gbogbo ojo alami nsi bayi. Yo si ka kiri origun mererin agba nla ye. Eledua o kore da sile kaluku bere si hetie. Bola le titi la yo akin deyin
4: Baba ti sulia baba
0: Ahmed Moji dola kunle Kamoro Adeyemo lati ilu Oyo Alaafin
4: Se du boy sai ri me bola ti ko fuji mo ti
0: Ebe mi share program yi dada ale yo lagbara gan ni o
4: Baba sulia baba
0: Se mo pe Alami si ti ma ti o ba da Alami si la ti mo Eni o dara fun wa E ka bo sori o sori oja tagba laye mo ki ka bo sori oja tagbaye
4: bi ara mama mi
0: oja temi dire
4: mama mi
0: ni genti wa ojire lagbare.

0: ajẹ nlo yẹn kaluko bẹrẹ si pe ara ale wọle ẹjẹ afomi bo oju ati bi ọjà agbaye bayi alaja akura ti olaoye oloye ayodele adedokun lati lu ede baba doctor e kale mo nbo mi o ti wa o adehun mi ara mi di e kaabo aye gba mi ayodele loni ni temi jire o oje agbaye niyan
1: temi ba se koko
0: ti wa ba se mi ma ni e mo kato international

0: Again, she papa, paka le gbadun ara wa tara. Oro latodo awon agba lale yi.
1: Awo Olorun ba bo se osola.
0: Olori ewa to mi ajeri ke ma to fun wa laarin gbolohun meji meta. Adebayo, Adebayo Yusuf Martin. Luwa o se. Werede, were. Eni ta ro pe o le pago bere si kole alarinrin. But you the MK o, Luwa o se o. Oni lo ja temi dire. Alaja mu iba ta dedo. Ohun yen niyan. Bo de se ma ri fun kaluku wa niyan. Won ba debi se akin wole mu kiyin o. Ajinde ara o maji alaafia gbogbo gba lo fe o. Iseda oni fi ku yo yin ku laarin wa. Oba Albert. Adetunji. Ajinde ara ko ma je. Chief Mrs. Yemi si Asabi. Tamid Lukman la tori le de France. La mo ine Olaji. Mogaji. La mo ine Olaji. Ajinde ara o ma jejere ma se yodun. Okay.
1: Ma
0: Asiwaju Ahmad Dauda.

0: Hello, hello, Wambe.
1: Waalaikum
0: salam, e karo.
1: Karo sa.
0: Yes sir.
1: Mo ki baba wa Lukman wo. O jare ko.
0: To ase idumare, emi na ke ina mo ka ma baba.
1: A to di pelu awon baba da na.
0: E seun.
1: Olorun je mo pe fun.
0: Ami eledumare.
1: Mo pe dupe mi o.
0: Oya, awa na fe bayi dupe yen gan.
1: Merit. Eyan ni kan lo pe ni. O wa salaye pe awon loyun pe oyun re ti koja.
0: Ah.
1: Ta fe kan wo.
0: Akoko to ye ki won so kale ti pe oyun o so kale.
1: O ti be ni. O ti ni.
0: Aha.
1: So mo wa ni pe ah to ba wa ri ba yen. Eh awon kan ti awon agbalagba won ko wa pe kiyan o lu si ba yen.
0: Suru oyun be.
1: Ka lo wa ewo ni be pe ka lo wa osan. Osan wo osan mumu.
0: Osan mimu.
1: A ni ki won mo.
0: Aha.
1: So pelu ogo Olorun won si mo.
0: Ah.
1: Koda won la taro dile su la won fi mo.
0: Njo na.
1: Awon ti mo kan mi. Be. Pelu ogo Olorun won bi mo.
0: Won bi mo layo.
1: Lo go Olorun.
0: Ah.
1: O da iri ti mo ri eni e gan jola ga. A mi le gan se.
0: Eh.
1: Eh se ri pe nira yen.
0: O ti po.
1: Be.
0: No ba bere si mo san gba won mu lataro sule.
1: Allah Olorun ni ko.
0: Leledu abaja.
1: Ti na ogo.
0: Mm.
1: Ya ti lo go lo gba lawo.
0: Kai.
1: O ba fe ki won lo ha.
0: Won induce won se gugu ile iwosan sibe sibe na omo taku so won ko fe waye boyo gbo pe po ti won
1: o da gan omo omo ye o da bu gan tele ni
0: won lo da bu tele ni kabisi le do mari
1: o gbe ni to wa di pe omo ye wa
0: o bi nu ni ilu yi na o se wa ti e ma gboro epo bayi o ti gboro in lohun ni ko fe wa mo ti o waye ko wa si bi ta tin reti e ma da won jare e se won ko ori re congratulations
1: o ti wa mo san bayi
0: o ti won ti mu san bayi won de ti bi mo eni ki won fi tan ran ran se awa na o ja ma lawo mo ko ise yen ni kankan abi e ti se ko mo ko ja ni
1: o de mo ti pe ba ga ti ti pe e fi ti mo won ti se ko mo ko ja ti san di
0: ah eja won omo leyin wa
2: afun wa ni ajawa
0: goji ko si wahala e to bi beji like pe ba bi beji ke ran se si wa ko si wahala okay ma pe bayi lo nje ti wa okay
3: ma lowo
2: ai ti ti lowo pe ti won mu wa ni ale yi
0: awon pe ton mu wa lale yi
2: ale yi gangan gan ni won pe ni ape gidi
0: ele ni ope gidi
2: awon gba ape mu gidi ni ape ele yi o je ayalenu fun mi Olorun mo se ri pe ase won so wi pe ichiju to sini ni firaro
0: eh
2: wara ikore parimo
0: ah kini gan na
2: ichiju to sini ni firaro
0: ichiju lo si won ni filalo
2: ichiju to sini
0: ni filalo
2: kore parimo
0: ko tun gboro pa yan mo
2: ọrọ wọn ṣeun
0: ìṣíjú ni tó ṣe wọn nífìlà lọ kò lè panimọ ẹ wo òwe àjàṣẹ
2: òwe àjàṣẹ kò ní òwe yorùbá ni yorùbá ló sọrọ
0: yorùbá ló pòwe yorùbá àjàṣẹ pòwe sọrọ ó sì pòwe sí
2: kì í ṣe àjàṣẹ nìkan
0: yorùbá lápapọ̀ kì í ṣe ikú tó bá yẹ kó ṣìnì ikú tó bá ṣìnì nífìlà
2: ìṣíjú tó yẹ kó ṣìnì nífìlà ìkọ̀kọ̀rọ̀ ni
0: tàbí ìtìjú gan ókè aago kan ti fẹ́ lù báyìí ó kọgbọ̀n ṣẹ́jú péré fún wa lórí ètò ṣùgbọ́n kí n tó bá di pé mọ̀ ń bọ̀ kan má tó gbé pè mí mọ́ èyí ó gbé náà jẹ́ ká fi igi gùn díẹ̀ náà.

0: fa koko iki ma fi dupe lowo Eledumare fun awon ore ma le gbagbe tadani waye nse lori irin ajo eda ikoda oro irin ajo eda ti koja oye opolopo awon eyan ko fe ye kaluku mo pelu eto ore Olorun e se fa se ko iki nki Eledumare si dupe lowo awon agbagba ti ani Si o se la wan gbe gba ope la n dupe lowo adani waye
1: Eye ba re la ruga
0: Si kantin Niya yo ni tanu le kaluku wa lagbare Eledumare Kuda stage tabi kin so pe segment ti mo nife si julo la waye Ba wa bo ninu oro won ni gbogbo eni ti o ba daso fun ritorun re la koko wo na